ser göz na sada ser göz sada ge nyung de kha ge nyung de cha ta re de na dong thong no bu a dong le jong ne ngal le jong ne ge chin na dong thong ko no bu to mo re dong thong no bu ge cha ge de na ran zin se ge no na wa ra ge dan nim zin bir she pe ge ngo yin ge chong ge ran zin de o da ta ham chin zin bir she pe ge ngo ga na ge a na ne da chin na khitang zi kong kha ge khitang zi de na sada ge nyung ge dong no bu de kha ge da chi de na khitang zi

Ari nyam kana ba tina warkum dani terang ga ndabzi lamptun ga letsin di nga nga tsi Tan ndabzi lamptun ga letsin da ga nangtun che namba ngoshtu zga mdur di zga chwe Terang ga ndabzi lamptun ga letsin da nga nga rajinta tsamba vijeta muzga kwariyo Tsamba tang pong sorong shanchina namshi tukshi kange vrga nuga ga namshi Wanda tang tsamba ni ba sorong shanchin ga mnyarlam tang ga zhonglam ka chin taka lam ga ga nitsil Tsamba samba ndabzi kwar ka xanjir tang tsamba jwa jingpti rolang ga letsin ina Na tomar ga chi sorong shanchina namshi tukshi kange vrga nuga Namshi ondandi nyamge jilin zhujwe. Ngongkhoge na terang hatu ni terang sheti warta arangdin sorongin siyang ching ge yishu ge khar shugdang golu ar maasoo ge soo shugdang qtirlam, dola, kangca chimrlib ge saa khil kangmang zga char chong chong tangyang na kangchirin riman babjir siku ge siyang ching nangka che saa chag zhantagla anam tangwa tang shin mangjiri. Dorgung gur gungmu warayang salang ge siyang shugdang sokhir ge siyang shug Sobshin ga sacha mangcha azu tang, delin ka chungchir tang, temchin ga sabshu ka mungzga, kanchin rima baba tang, chanchin nangka cha sacha zhantagla, ganam tangwa tang, shin mangjir siku ka. Ata nangshka ga nyingar ka warzu inginayang, rangrin sormi chanchin ga sakil ka mungzga, ganam tangwa tang, shin mangju ga namu ganam shi hondaw ka. Shuni na, da chu maungwa ga nyin khsum ga rang ga, ganam shi hondaw ga nisan dechita juye. Tena terang te darang awa ge tsib jirga ge nyeman jina salang sakin de ganam tongwa tang shin mangjiri. Tena darang awa tang awa ge tsib nyekhin jina nangshkari la nangshkari warkim de shin mangjiri tochang kurtig yang ge vjani kurtig yang ge nyetig wati. Ganang nyer te darang awa ge tsib nyeshchig jina jina tochang kurtig yang ge bchigchig ni kurtig yang ge nyeshchig war namuzgiri. Tena ju terang gan kwa tong zuo daga ganam si ngay tsin de jif di na salong sa kandi ganam marba tang yana shin manjari jodong gortig yangab dini gortig yangi nyerji baati. Lagdu gu sa kandi ganam marba tang shin manjari jodong gortig yangab jani gortig yangi nyerji baati. Gdeling kagu sa kandi ganam tangwa tang yana shin manjari jodong gortig yangar ngani gortig yangab jirgi baati. Gongho gu sa kandi shin manjari jodong gortig yangar ngani gortig yangi nyerji baati. Dabzhe gu sakin dee gnam rup jiri jodan gortig ni gortig yang jubdil waati. Wishu gu sakin dee char chong chong tang yana kanchin riman bab jiri jodan gortig ni gortig yang jibdil waati. Armaching gu sakin dee kanchin riman bab jiri jodan gortig mang jig ni gortig yang jiong a waati. Tongrin gu sakin dee shin man jiri jodan gortig yang dan ni gortig yang nyerchig waati. Na gormu gu sakin dee shin man jiri jodan gortig yang jig ni gortig yang nyersum waati.

rmanzhar dhaksam jen zhong kong na cae suk gam zhong kong dang tang duk gam zhong kong avdeshkil jem zhong kong yin la nga zu thamung ga paxi yin bi nga zi nyam da xtang sim zhong kong song shu dang zih zhen jel

ngarmi jakchur sha jin kelu ji an ne jichig lam chig nyam ting ge nyam ni nang shin ha hi je jakub ji khin zhong guo shu ji kelu ji a shu dong nyam de ni pen nyam ji le jin chung shi de mi zi ge ni dang zhang zin huam ju le jiang du ni kong su sa de cha kong ge nyam li ja jin du yo Masul peri tangsib da tungwa tang losu tang argini yikur nagzun su kyaab kunga nyamli la khinhan de shugumang tanjir la khinhomba tang duandam ki shugumang rang liga laglan datan duyo.

야 냥니비 두구총총초 견남바 디무이나 다타시즈거 산지능진반 덴기나 소롱은 정도년 진컨 워커 롱팅거 운도기 감성거나 총치 쭉초치의 고직시비 디출럭가르마 앞지른거 나총시비가 치거 타동림친인 안기나 두구총총치의 리특거 두구 보호자르지민이야 다나 두구총총총마거 영 공성거와르근다 등하다니다 등이 나초 터몽떡응노거 스테라총총 나총시비가 치림친거나시기요 보자르짐거리와 인고 리다나 두구총총 청마가 잔지크 공성 시급스거로 어찌레 다나 두구총총 망아즈가 차촌지나 시 회일과가가 다나 파마등 산더 아 회인즈 큰가나 송대등이 허랑니까 치스타나 도누가 합시 회이득 시중라 리중거 거름 망아즈가 띠요찌레 양 두구총총 라라 허랑거 리특거 두구등 산더 거리 로닌 이과즈가 양 띠요찌레 다니 두구총총 라라 인제나 Rengge nanyim ge tuku chung chung zhenba teng san te ta chig ta kor jin nan da kang si po lu si jin nan da zib tik si jin nan da namo li si le jong da ga ni tuku chung chung yang si ge meng ga ti da na tuku chung chung chang man jin na reng reng ge ga mi ta te zan ji ge gong sang si ge che pu zge ro do ji re sam ge ri ti da na yang tuku chung chung chang ma ge a yang zan ji ge an jin na ge ge zhuo nang de ri si jin na cham zhe ge da teng yi nga chu ta za dawar la za dawai na ta ri za chik ni na ngu tsama thar ti na tu ku chong chong chong ma gin ji na yang rang ga ma yim tho ta ni a tho chu chu tang san de yang ri za sarwan de ge ni na wo chi li yu kwa zu zum ju yang cha jin ni jin jin ju ju li sha ti ma tsang na tsang ma di tho ten de ju de ni na po cha jim ge san de zgi nu te ing go ri te na tu ku chong chong chong ma ge shib de nyun ja yang po cha jim ge nga wa sum ge ngon mai lan de ga tang a lg shi lg sar wa zgi nyam chu le na chmo re tu ku chong chong chong ma ge shib de nyun go ri te na chi lg shi sar wa nyam chu ma shi pi ya ngon de jin ma ni nu kang re zi tang na a chi ti jin de lem chen ngon ma ge chuan ni nyam chu li tong shi sha ti ri ge la ti han chin ni ge na yang po cha jim ge nyam chi ga don nu ge lg shi ter te na wo zhar jim teng san te lim cheng hong ma ge chuo ge le shi ti a chi yang jir xin duan ji na ri geng re zi teng na qilen bi yuan den karin jin ti kui bi yuan den kong de bel su ma che he teng de chu no re teng de zhi jiang jiang si ku nong de ge ri de ren ji na yang sa cha le shi ge chuo ni ja ge nang ni sa yi je ge nang ni de mi de teng le shi le sar wa zi ge che te go ri shi yo de na zhu ku chong chong cheng ma ge yang ga na jur jur he shi de yuan zha bu zhar jim ge teng xin duan ju yi ya Ya, tuku chong chong chong ma ge da di yo la. A man ba long chu lu che na yang, ar ge din ar ge pi xi ji nun. Ji ba xi de ng ar ga yi, ji ye heng ge xi li tong de se ge ya. Tuku chong chong chong ma ge gu nyong zi, gu ma nyong na shi de nyong zha, pu zha jim ge ge wu chi la nan ten, dan bi chi bia cir zin hui tar de, da rong tang xi jing dun ju yi gu. Man ba long chu lu che na yang, ar ge din ar ge pi xi ji nun. Jipa hrtaq ngar jayi hjiya hengge hrtsili thong tasi giya. Rii terang lakshan dengi na yang chuku chong chong changma ge nyanbi waka jili jambi nola nyar yu nga riwa yin. Ta tib jinta nga tsi shekiyo naran dastawi lakshan manga zi pujar jim ge nyamchuli kiyo ka. Rii tana yang lakshit ziga. Rang la gipi yuan dengdi nyama ri la tsiri zong gangshi nyanja songwa na tsijia ma li kongta chil zinu hui tar de chuku chong chong changma ge ta pu zhar jim ge dib jin te ka go ra la pa ta ra yi dan de mo ge lakshil manga zi chi chu nyam chul yi go nar lakshin de changma yin na yang ka nar jib ge longwa mar ge ra nyen bi wu ka jili jan bi no la nyari yang jan bi no ni ru ge man ju wa ta chu rang ni la tam kharchi gin joan thang yo na chuk a ti han chen ni lang ge jirtsik gin joan thang na chuk nang gi se chum ji yoga nu ge chuk chong chong chang ma ge yang lag shil da chang ma yi ku zge jing yi an din ja ko yi ti tang na chu rang ni ge si sim ge na ti na yang chuk a da ni thop cha ge ga sta ge che ma chung sim ji li da ting yi khtam ma chi gin dan der she pi ka ps yang lag shil da chang ma in chim ge gu ni nang a chu tib ji na da xi ge chu ka cha ti jirtsik nu ni la ka ng khu yo kri ti cheng ge chuk chong chong chang ma ge dib jin de pu zha jim ge lag shil nyam chu li ku nu de chang ma yi ku zge yi la zong go Ri, dana tarung tangxing dun yu yil, qalambi yuan din karan jin di, kuibi yuan din kong da bil, suma che hrtang da chu, nor hrtang da vzhig jang jang. Manba longxil che na yang, rigdin rga pi xsi jinun, jiba hrtaq nga zha yi, jiya hengg hrsi li thong, tasi giya.
Ri tana zhuk chong chong chong ma ge shib de nyun zha xu ni pu zha jim ge tang di na chong xi pi ga ci lim cheng ge chan chong ri ri ge nang a guo zhi yong nu ge ri zi ge nang du na ri ge di zi ge chi chong ngu zhu ju yi ya. Ya nyang ni bi zhuk chong chong chong tana zhig zhig xi pi di chi na tak jie ni ni jie ni ri. Tana zhukku chongchong chongma ge yung xig zhadig pangsum chukwa zgi yu la. Ari, tana zhigshik nyamunda ta nga zu zhukku chongchong warangani la gamu ge gashdag yung na dixin zgir. Tienu jenge warangani ge rgabshug ta nyama di ta xig hrtzat ta toni chongma kchi ngomju ta ta xig gachin nang gangchen nargo. Ari, dani ngom sikudung ta azun jina jig warangani ngarjit ta taqa pikunu ta margo warangani lanji gin juan tang ta gergin na chukwa pamay na chukwa nyankur ge zhukku chongchong manga zga xig tunju. Zo chik xe chizga, lan lin xina manjar gai lang nizi nu hui ta ta ta zhuk chong chong chong maare nima di ta rang nila gang nu gu di chen di rang nila rgawi ta wazgi gu ga di chen gu xabzhu chab jo ga nui na chuk galayang lin jo ga nui na chuk xtam xe jo ga nui na chuk li zil ga zhong dara ga na chuk gang tar chik chik xipi nyamun di ta nga zo rik zi cha li zil xe nan zim zgo nu chen gu zhuk chong chong chong maage yung rang rang gan juan tang ta ta yang na rang rang ga mi ta ta nga xe yu ta ta xe ga chi nar ri ta na chu ti na xe da tangi ta yi na ma na ya ka lin gu ni yang na ng tong lin gu nu tar su mar su chu ti na xe gi ti na ga chorwa ti na ga chor nang ta rang gi nyam su nyung ju ta ta ga chi na ga gang chen zi la Ri tana zhuk chong chong chong ma njina yung zhig zhig xipi di xin ge nyamun da tangzhe lida tangi rang ni ka bo ba ta zhong dhri yu rang rang gan juan tang ta ngung dun yu nang a gi si rang ga pa ma tang gergin gan dani rang gan juan tang ta xin nguan tang na yung ji shu njina pa ma tang gergin tam chik yung di shu wa xi ge jab gyur yi di shu wa xi ge dor nang yi di shu kwa njina ga shtag chi ma chong sum manga zhig chon dun chuli nir Ri tigna na ta chi mangu mashil manga nyung nyung nyung nyung dama ilan diga tanga tangdi na chung shi pi gatsi lim tsinga nga yung rikzil manga zi chepta go rikzi yo. Tana rikzi ki shiwa yung tara kaya ki meni rikzi shi pi di chin na ya ngi chizgi gogo ndoli dao nugu chuk chung chung tsangma ge di jin ta na chung shi pi gatsi lim tsina nyung zha pu zhar yam ge chi chu lo ka tang tsam nugu rikzil manga zi chepta go rikzi ki yo. Tangdi joki tigingir ki nga yung chuk chung chung suan mu gang mu ge lang nugu shi le Meitu chung chung se gu nung dara, baima chandib ka lung nung gu xi le, ngayi shuk sung se gu nung dani ga cheta gu zhig xi yu. Ri, chan chung niwa tipa ga jik ka nga nashtam zgra, xi zhung zgi cheta gu zhig xi yu. Ri bi gar kung ka nga na chung xipi yin xi chua ni, ghanin ba bi talim ga zi. Tanda mung zg xe gu nung yimtsin shiz ga zi tang na, darkib zhuk chung chung chang ma, jik ni lup zhung gu nung xi zi ga. Nyini tarki wa lukchi nama nga tsukho nuk jenga Chukku chong chong lala njina yung Tamu te shtiri Ta gungmu ganyin babka meni Ganyis chukku yikyo ni Nangri ngasi lang matam ni Thotala namri yopi goni

0: ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ Tani?
1: ཨ་ནལ་ལ་ཁ་ཤ་ཨ་ཨ་ཨ་ནལ་ལ་ཁ་ཤ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་ཨ་
0: tani chu ang ga ni wa nga na wa tang na chu ang ta wa re
1: kang ji dan der ge chi tam
0: ol in dan der ge kang ji dan der ge tho ni chu ang ga ni wa nga na wa tang na chu ang ta wa re
1: nga tong shi
0: re la ya dan ke le ji na Rela. Ang niwa inri. Da chu ang niwa nga na na ang niwa mo ta ung chu nga na ang tong yo ko. Chu ang tong nga na na ta chu tong na mener. Ara. Rela di ang niwa nga na na chu ang niwa no mni. Chu ang tong nga na we me ko mo ta. O. Rela. Olde, chung ang tong hana wai tang na tang ang tong re mo. Ya ti to ni tang hui zin zhe go. Tang hui zi ga ngi tamo zin zhe. Chi zi ka ngan ma ngi shal jima che hi ti go.
1: Ya.
0: Ka cha nyong rong gor nga cang na zik. Da ga zi ka jima che tar ka kong nan zik. Da ni nye gang inga ka mar jik da se ka. Тэгэ цэгэн жима чартар какунаа дэг. Нэ гэн гэ камар дэг. Ахига.
1: Нэ
0: гэн гэ камар дэг. Кача нюрун гуэнгэ цэнэ зэг.

0: Kormun orkul alon tinki di tuh sarınger.
1: Yankanamba, chizu dimwe na, derang na shir tsiga nishtung ni tgli da nga vi tsijirga tang, yar tsiga dajwi tsiksim, wu tsiga dajwi tsiksim in la, zamgmur re, shunitang di tuh sarınger lintan la, nyambar gapsi shi.

0: ཁྱི Yatana warkum dieng tupuz ge kapar tungu ngasi tupun de ge kapar nilin siil. Ya tupu dimu.
1: Onge dimu, incho dimu ila.
0: Nga dimu.
1: Oke dinti nga riyaz ya kere.
0: Ya riyaz sizre.

yil kang to shin yang sa tung to da jing li ga hasum ge de ni yan pan la song gi ba dang xin zhen ne zhen dang zhou din di shi ji kori ge ma lan zhen chung dan ni ran ni ji ti chu la ren tung gi xi bu de xia ge

0: Alo, Renche.
1: Ama aka du diri mo?
0: Arif kong chansong nankang ni wadi khatuga thun narata, nga thakir ta yuora maaswa che ka sakha na waiwa ya.
1: Ama ta so. Ole chu arif kong chansong nankang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgriya?
0: Arif kong chansong nankang ta shaga zi chigir adawa na cha. Ngar gangu ni gara techi songa ta chikchi zga shata ya. Nga gangu shonga dhakti na kini adikchi zga njogo no chow maksa seka chow chi.
2: Che tira, ta marga kharmo temki ni maram bab tam nork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nganiga yag chamo zgondigda ngay khinda cha.
1: Ama ngay nguma zinye na. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta dawar tkhalo songdur ya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menchiku na chukuzi ngay kuwa mu. Zi na rikun sachag timini na ngachu khwalong sachag di na ta gusan juzu maripa.
0: Njogu wala, ngan golo kuramu. Ngan nachukuzo na na chazu khwalong gu rauk, cholo gu rauk. Chansong mankang ni ta shangchin yungi nyamli manchiku na chukku ya. Manrin da shkaji mek. Nga gamura nga niga tani dintuk chikar nga dana cha. Arangi ta gormo shtongzgara kumar gu ta ya.
1: Ama, ta chosungi. Ta ngila nangkata na onca ama chili tashkin jugu jiri, de.
0: Yata chun jo na maasong konga khaparzga ta tang tang jina rhaga gu. Napa maari nyachari atimi atimi yoka.
1: Ama, tamazi mong niri.
0: Manga mu.
1: Ama, na chi mankang na khaparang chasi.
0: Tata lehi, ya chi chigo. Tga, dinsim. Gyal din, gati. Din, din, ya.
3: Shkangzaga, kwaka nana, jangsong manlam. Rinzir, bagnil shungna, jangsong manlam. Jangzi, yongkam chigna, jangsong manlam.
4: Ya tukna ba tena tarigi li tsinda yang jikda juu titsu mungpo shikmi ka tena terangi li tsinda ka chin jikntar kubdiga nukun tsamdi lak ki lwa toranga langbin jik sangsang sani manglasikin tena nga chi dhani dhanchan ganyan nuk jesa njina li tsinda njina namba tsu ganyan mta kubdiga juu il
5: Chieje simkong ni palwe ghazimil je lagarji. Nga to ghalgolab jihjo bi warnang ga ponyarif garcho. Warnang chinji pony chieje kabarlaw ga yol.

0: 야 형님이 두고 총총초 다타치 저거 산지 능진 반든기나 나총시비 같이 그 찬총은이와 티바 가치리인야 흐탐 마시긴 존탕 요니 디진데 나흐탐 시중 리중 아니엔 요가노 그 두고 총총청마 그 디스 담진 히십던 요인자 텅데인지나 보자 좀 그 티바 가치가능아 나흐탐 즈그라 시중 즈그 쳇다 고지시요 Hari, dana chi ngamay landiga tanga nga tso mangchun hachang chikchi nuga ama jemung ra dibthi gyari se gono. A, dibthi gyari ra yang na ragung kakuzi. Tandi ngi na mangduk tang si ga mangaz yuk. Gangtar dugu chong chong chang maga haranga pasa pai ka shetang tatara ya kuzi jang yuk si gachi. Charga ama jemung ra ragung kakuzi digi shetang ra yuk. Gangtar ndi ngi na tamji ka juhtang la ka na yang kargi lunga so su ga tamji juhtang yang manjak. Tichengi tuku chongchong changmaga haranga pasa payina yonuga ama jemungra haragung kakuga tamjil tenjina yakuzga khihdigo yangna ripti jari razika. Gangtar njina chi anastam dekhchi nyana anastam da chigi shek anastam di nangna ngasi gugu nuga niligra lhapsha chasgishtongi yoka tishwa samjigi yukwasg tonggo.
1: Chachin dan jina chung chukpo cho, chi chuk di mui na. Nga na gangjong satun umu lopji loma cikong cho in. Nga gana shtam ka kaabxiang la, rikung tang jen nong sir. Gana azga da, rikung kakho mao niga ra, jitik jari mao niga, chim cay da zga. Ama rikung ra, ama jen nong niga, dir jen da nyamge jo ma thagan jo zga. Nyan cik zga da, ama jen nong ka, ama rikung karwa fsat tang ina, yo cheri song, jitik jari mao niga, si dang zga. Rikung kakho ka, tarung ra, ama rikung yonga yondo li, agagi da zga. Dema cik, tarung ra, songi ama jen nong a, ama jen nong, ama jen nong, nga ka ama yonga yo ka, da zi jen nari. Ama jen nong ka, rikung kakho a, yonga ka, yonga ka. Se ka ma ta jo li jo mi gong ma na, jo ma shtang gong zhan zhan, shting gong zhan zhan, ti yong gong, da ziv shan nari. Da ni ta harong ka khu ga de na lang ni, yo sung yo gigi ta nari. Di shi nang nin, harong ka khu yang sung ye amab jen nung a, amab jen nung, amab jen nung, nye ka ma yong ga o ke, da zi ji nari. Amab jen nung ga harong ka khu a. Yonggok, yonggok, che ka amata jo li jo mi war ma na jo ma shtang gong zhan zhan, shting gong zhan zhan, ti yonggok, da zib shen nari. Ni nak sam gong cho ni, harong ka ho yong sung ye amab jen nung a, amab jen nung, amab jen nung, nge ka ama yonggok,

0: Oh yeah, sorry. Jik tu kaswi chizga ta ta kamdi thonna chi lokchin ra ta ge chem jik se chi me kti ka ta ta cha chi thar sin na nye gu nu chi da an da chu chi ti sub ti sub ke da ge te na ta cha nga cha chi ga chi ra ra so su ni ra ra thon do lu thum nu chi sha in summary la ga ng ju te te ta sim ndim che ta ge ta man jang ur di thorjik ka isa sig ni so tu ma ru ko so tu ta cha ki ra ra thorjik ka isa thon ni jing di ga ga ta sa bi la da le ra ra ng jo nan do su ra ra ng jo nan do su ga ta ge che di de ti ne ta ge ta sa ra sam bi tun de do pi khse ki ka ndu ta ta ki mon den che ra di ta
1: ya ri di di yaya gwaadin chee dina dhiyanga lansandab jilday dhan anan tharshin loo maaz yin se gunung daga kagdangpo kagdangpo yinag chee dhan yizhe gharan banda tharshin gunung loo chukun titsub ka marna dhan chen nambani ga dhan shee day dhan yik chuu dha loo gdaa yizhe ni tharshin gunung loo chukun nambazu ka cabi kabdaaz ga nyong nyong rey na dina ngayang dhani nyang khan nambazu ka cabi dhali chorangin sonji na dha yik chuu dhan yizhe gharamnin dhani tharshin sunung dhala Demri shiwa tang tani maung waayang huay ghalu gura lhubjung gulam khanda ngar li yang vi jahi mwanden shini yin.
0: Oh, ya kuchanji.
1: Ya, nikab demu.
0: Oh, ya demu.
1: Ya, demu.

0: Kebji ngagna xsunggab dertsi kiliyo.
1: Xsunggab dertsi lhobri gilangla chabiyo.
0: Lhobri gilangna kebji xtamlariyo.
1: Kebji xtamji mati lamtun gnangayol.
2: Lhobsu kebji xsialang.

0: nganga xie tong chi song nan jo pa me la
1: ta chi song na ko pa me la
0: ri ri nganga ri go ya ya ti dikhe khun jo jina tong go ja khwa mar ge te yo ke zna ngap chi ngat gre mo
1: ore mo
0: chang nyu mar ge te yo ke zna ngap chi ngan ngar go
1: ole ole
0: da nga ali ja ja ri lang tang na khuna yo no chang nyu mar gre mo chang nyu mar ngap chi ngan ngai yo ner go
1: ole ole ya ya
0: Ya toa jo amor, ya toa. Toa jo amor na di, ta toa ngao amor ya la, ngi cho toa ngao amor jago ga.
1: Ngao amor aru pa, are ta.
0: Ngao amor ya na, tomo ngi cho khetsu chino re mo. Nyo amor, wika yil kil, kari ki chewa khasam ta chino re mo.
1: Ta ka marika katika ta re mo.
0: Are re ti na, jo amor ya la.
1: Olha,
0: estamos daí em casa. Eu já amo, já amo. Então, eu já amo do que eu... Tá norsic lustacil. Norg lustacil. Tá daí que eu diria lá.
1: Até era assim, mas tá o daqui.
0: Norg lustacil.
1: Rê, rê.
0: Hã, já. Tá aqui, que tira.
1: Tô. Eu tô, se um que eu te morri, tá? Tá, nem isso que eu já me tive da onda de tara. Tari zo chan ka kwenye kwa nama ra. Ta vila... Gongo vila re mo.
0: Re ya, vila
1: re. Yara re mo.
0: Yara tani.
1: Tani ta... Nipchi ser kwa nina ta chak re ta. Samyar nandu nipchi re ta. Ta to kukshi re mo. Sokji, sorje ta tiki jo kumo.
0: Re.
1: Sorje, sor tiki tiki jo kwa kakang vi.
0: Kakang. Ya tina ngi cho she, lukh chik jana chal sek.
1: Lohshi chana wila sa kumo.
0: Wila ga nyi chana?
1: Koyi chana wale yara yana.
0: Yara remo. Ksum chana?
1: Ksum chana ta kada shal tira chagre. Shal inka zgre ta.
0: Ri khata. Ksum chana khata. Ya vzha chana?
1: Vzha chango ta kari pa.
0: Sogni. Sogni. Sogni dhiru.
1: Ale sogni re, sogni re, sogni re ya.
0: Ale warni sogni chetang lama jang, re sogni re ta, sogni, sogzhe, sogzhe, kakang, kakang lukchik de, tiki tinyo ka zi.
1: Ole.
0: Re, tiki lukchik su ta hachang dhiki ya. Tani tan di chawa ngao mo nyungo.
1: Ya.
0: Chawa ngao mo yaki ka shikni, jel

0: Kwenjojina rakaptak gayashta jayangina rangu yaptak janga yagire la.
1: Nari.
0: Titanda sangu yaptak janga yagitok. Gangkangsh. Tani?
1: Sagatak gayashta ja. Tani? Sagatak gayashta ja. Sagatak gayashta ja. Sapa... Tani sapa tak bayata ja, sawa tak bayata ja, sama tak bayata nya. Papa ama chukun da wasya sa, ya, ada la ka sa, ngari la.
0: Ngari, tachi kuna dongo tar ngawri la. Ngari, lantam na hachandrik. Ya, tani trawa anyo mo nyungo, kaptuk ni samlu tongji trawa tgi mo, chitzgezga rima lendeb go gondi. Olin jandr ge kangjing jandr ge thoni chu ang ni wa nga na we tang na chu ang ta war
1: na tong si
0: re la ya thank you jina re la ang ni wa in ri da chu ang ni wa nga na we na ang ni war mo ta ung chu nga na ang tong yo ku chu ang tong nga na we na ta chu tong we na min Rilati, a new Hana, not you on a new nominee, Chuang Tong Hana, we make a mutton. Rilla Only Chuang Tong Hana with on a dung, Tongrim. Yati Tony, Town Huiz in the go. Town Huiz ga a neat mozinger. Chi Tikan Hamang shall Jima Chehi the go. Arkachan Yorong Gurna Tanazk. Tugget Sikan Jima Chester Kakun and Dick. Tani, near going a car marjig the Sika. Tugget Sikan Jima Chester Kakun and Dick. Near going a car marjig. Ahiga.
1: Nikang
0: kamar jih. Kacha nyong rong gorn ga chang na zh.

0: chal sul sun bi gazgishnin mali ba javshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtoki huawei tumur bukan ngom bir xalvi dungi gandar nyen
2: xekir melung

用个扎卡西西单子最近的热呀用个车门人通话为大花娘机器用个真的没给把他用了几成呀用个地人阿浪阿扎大红梦几球呀用个书门的客气他接了几人呀Yang ar gupu arang han tsu ta zong tang jir gaya. Yang ar hui tang zhang ma tan dung zha jir yul le ya. Yang ar zhi siren zhong ngge ta huar gu jir la ya. Yang ar ni mil galang ngge ta xiar sa jir mil le ya. Yang ar mar yag ta ge ta huar gu jir la ya.Yang ahwa mil galang chi tak jar sa chi mil la ya Yang azi galang ri ta ha bak chi la ya Yang ar jekhur me pi ta zara chi la ya Agul thangkar thel la tar ngam ngam chi re la ya Yang shokhur me pi ta ram da chi la yaYang ar jangul kella tan chong chong jire la ya. Yang ar navlang sihir tan mandr jinda ya. Yang ar jakar sihiri tar donja jisi ya. Yang ar telan maha chal ta hua u jimman ya. Yang ar terang hong tar ngun chi jila ya. Yang ar khwatil ngahar gu ta sanja jiyul la ya.Yang ar gupu sehari ta tar ta jirta ya. Yang ar atrg maharu ta glung chu jingda ya. Yang ar tamna mga chu ta samba jingmila ya. Yang ar yamil khtag mar ta wayang jingga ya. Yang ar china mga tab ta samba jingmila ya.Yang a khamr zi kwa tar jig le jig zo ya. Yang a chmr gwa galo ta jig le jig xe la ya. Yang a derang cer xiong ta hua tl jig xong ya. Yang a nyak jig tang na nga ro tang jig nja ya. Yamil khrtag mar wa yag gata zini galan jig zog nora nyam ta. Galam gana ngan chong yQalangin chankibin chasir jangay jikur zixsa di. Qalangin qanangin chadung hrtanzin chukwa di. Yamil hrtagmar wayag da garji gaghani langay. Ngarchi nga chantabay inu pamja mayong zi. Ndi qamde chadung hrtanzin chukwa gai jirsi ga. Qanyanta qa lecha chakangzin bar nora nyamta khashji gaig di. Chagazangin yamil hrtagmar wayag da.Li qishi shiq ta tangi tagan dar tangzi. Ndi kamde yang, traga zanga gayang ngon karla zanji chukwa zi jota, yang chadong hrtanzin chukwa ga traga jali tanga yi tangnar. Gayaw shirchi li di, suksi hrtubji karatra tawi, yang traga yi maqzi sa tangzi. Tadi, charmag tamchi po huwa chik songi shiran zhogo di,Chaga ga nabshuk chaga Shkama ga rngabja chamzi Qalama qana arjigi Ndantam dontamini Tsorunguna ga jinnag membarita Ajachib alo mbamzong lasu qan khorshan shkori Tsorunguna ga jinnag membarita jyoti Qalama ga chasir jan Arjiakur chamzi qsa nukabde Qalama sirvi nyambam tariq.Chadong hrtanzin chokwa. Ardong tsa hnang aaptin. Yati khumbu nirjil. Qadong nima chirtin. Ambar khumbu lasu qitami tsunka idi. Tsorungun ga jirna qa ratrata. Yati khumbu la tewi taga dong tangsi. Di matzil ambar khumbu yang jirmizga chimbu zi tangsi. Tini khwatil nimbam ra.Chadong hrtanzin chukwa ra ini ngarchi nga ra kacha di. Chabxiang shali khtor tang no martuk tang un tsun maa langsi. Di kabde galang sirvi nyambam tariqda tigja khanta jangani. Khyangu khchindag tsam tsam.
소다 주인 찬찬자니 알아트 갈랑친 배추다 허와정이 호와지샹 소르무가 든나게 호와진득 다위 과글 통통데 갈랑 세르위 님범 따라야 갈랑나 오 나 Kala-la-la-mu-a-la-ri-lin-kala-ta-la-la-mu-ta-la-chi-lin-ya-ta-ga-dab-di-cha-ca-ko-ma-ga-ri-ni-ya-ga-nyan-ta-ga-cha-ga-mar-chi-r-ga-chi-n-chin-ya- Ta-ti-ra-ho-vi-yik-chur-ma-ga-chin-zul Yang-ga-dab-di-cha-ca-o-ar-ma-ga-ri-ni Yang-ma-mu-sa-pi-yik-jal-mu-chin-chin Yang-ga-dan-di-ga-sa-wa-wa-par-chi-xo-ya Ta-san-da-na-v-lang-shir-n-kar-ri-zong Yang akhwar gulas tang ama chosa chirela ya Yang nganda ngangu ma shigerina Yang nganda ma ankam ngayil chigene Alang chirjilar gungung na thombo gorila Taksir shigungu manyambam chigayola ya Ta sanchi na khunchi khun da gariyan Yangan chasira khung yada chigayan ya Ta shtubchi na shtubla anjimbi gariyana Yangan lanchi na rjai shigaya chigayan ya Yangan rao tsukla khung khung orishil Yang pakha tang abir jam tsor yishkam ya Yang sordabin pangabi ir jartag agar yiksel Ta tarong yin lishya tsul chigmel ya Ya kori chirti na qogor yishya Ta ntsorgun aga jil naga mayin rinam ya Kang karu sil chil nyami gari gzi Sang yer la yu chang ngom sa gari me la ya Naga tzend naga maru nye la gari shag Khrtagan zam chig yu chang ngom sa gari me la ya Ta tra yilar zonde glang ri chig chum Cho nyak chigar go chang rten saari me la ya Khwar go ni ngar li maar il gari te Atik na khar chib shim chig cho ya Yang ter ngun rtang maa ndrasam gari te Khwa yang tag ndran na ndrasam chig me la ya Tan khursam nyama shul roo chigrel Ta khungwaar goo shugur chanda chiganda ya Yang alanchi na shtonga shigya gariyan Ta ngar mishta gamo khwaar zangari shela ya Tan chengi chapkar togun zangari shela Chu tsirse zong ni chile chigay gaya Ngi yar yigar ngun ngam la gari gay Khar chadigan po wa tibli chigay gaya Tamma yig zong kar njam la gari gay Khun tukgul yu na kachim gari shogaya Ta shir yig tog mu sa la gari gai Ga do kor mu nchen chagan tong li chi gai gai Cho te li tar sa yu tog chig mil
ta

lena tar dir galan chen sir ge yong an chen yong ye lar na ge shi mo yong an chen dan chen zi ge hua wu lar na yong e chu da san den tar de le zhe yi yong e ye le da xiang xiu ge ge lang ngo bo yong e ze le Ta ngan zha gu ra ga nam zong yung e ni Ta yung yil ca ra ga war tang yung e ni Yung chik ra ga ma ga rin zin yung e la Nga po la tong song u gir yung e sir Yung zhan de la ga ma ga nyang jil yung e yin Ta hrtu na ga zha ka ga an zhu ka yung e sa Da kum na ga da chi zhu mo yang en tong xiang san zhong jia gui hu bo yang er yan na hua zhe zhi ge nam jia ge tu li yang er ca dan jiu gui wang ka ge long dang yang er si na hu lu ni ke sa ng yang er yan na da jia ge li ng xi men jiu ng yang er long Hwa aya mi pi len mi la yung e to Da rin na char mi gyn chyn dra yung e nda Da yarn kymr da chi lir mag yung e rila Da ar girdig mi pi kham ba yung e rila Ar ji zan la xiang si atr yung e yula Hwa ngar lar dilun ar gyb ja yung e yula Hwi zhig nan zha man an dhan zha yung e yula Nag zan dhan tig tse zhir ji wa yung e na Htag mar yag kha la ngar ngan ba yung e la Da thurin tse lang khari yung e

ngos hala ye chara wa ye zo sam tin and be ni go ngi di kha re zo ye li jo ji go hala ye nga so ba zo do ri ta ai na go ta nga ko ba zo ti ja chi gi na go hala ye ngi sa am no zo ti wa chu yi na go chon ru ta ri nga sam tin and be ni